kwenhlonipho kethe amasiko yemvelaphi yethu. Ezomdabu sekuthi-ke engathabalali ngisezengisho ukuthi ngiyajabula ukuthi basesekhona abadala-ke abasababambile-ke amasiko kwangekuleyo ndawo.